0: chef mati. I don't know kan chef mati.
1: Shrebi. Shrebi.
0: Onye mi shrebi o. Ah! Awi ta se wa. Awa ba bra.
1: Shrebi.
0: Onye mi shrebi, onye mi shrebi.

Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, omani desu. Ayo hene, ayo hene. Efisa na.

0: opportunity na mko sika ni bi fie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sika ni ni two table
1: na ene ne menje na didi wie
0: ye didi wie no afrene ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi ebi ame ne ofre busua fi bi enso ye didi wie nkono mo adro Tomna metiase, remuna mekeka hamehu.